K5 News FM. News FM.

0: Live. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM, alas 12:00 na sang ugto. Sa inyo tanan nga mga nagapamati sa aton sa likod sa Sining Radio sa 101.9. K5 News FM, nagpasalamat kita nga sa diin, gitagaan kita sa gihapon sang kagayunan. Nga ang tagsa-tagsa sa aton nga makabati sang mensahe sang Ginoo. Dalayaw gid ang Dios sa aton subonggid nga aga ang ugto gali na no, daw nagakalipat kita mga ka K5 kay bangon mang siguro sa kabugnawon sang lugar na dire no. So, sa gihapon pasalamat kita sa CEO Dr. Mil Oy kag sa tanan nga mga listeners naton, avid listeners. Kag sa tanan nga nagalantaw man sa aton diri sa K5 News FM via Facebook. Salamat gid nga sa diin nga naging kaupod kamo namon. Okay, so nganyo alagad Pastor John Alipari kag amo man Pastor Edmond Panag. Welcome back Pastor.
3: Okay. Oo. Okay, sa liwat mayong udto kag dalayawon ang Ginoo.
2: Oo.
3: Kay kahapon do naglain ang timpo pero salamat no. Pabor sa aton kay nagbugnaw ang panahon. Pero sa tanan nga aton nga mga listener kag mga viewers dira, gapasalamat din kami sa inyo pagsakdag. Kaya kung di tungod sa inyo, te hindi ni kapadayan na itong programa. Kaya sino man ang amo alagaron ni kung wala ka mo.
2: Oo, no, to, no. Kaya manong alagad lang igali kita. Oo,
3: te salamat man sa aton diri tagdumalahan, Dr. Mil Oy, sa aton mga technical staff nga sa wala sang pagkakapoy naga-assist man sa aton diri no kun ari kita diri sa nagapangalagad sa kahangin.
2: Oo, salamat gid.
3: So sana ligad nga Sabado wa kita naka patigayan diri kay tungod may ato kita dito sa malayo nga lugar.
2: Oo, sa pagkabisi.
3: Oh, kag ato ginapasalamat man nato na Pastor Dan Padires.
2: Bao, Pastor, mayong ugto dira.
3: Oo, kag ang aton to mga kaupod nga nangin magwabaliman, Pastor Hardinel sa Pututan. Pastor Sandy Bilyani, Bilyasis dira sa Ungka, no? Ungka. Kag Pastor, of course, taga Cadiz, Pastor Villanueva. Pun naton to nga pangalagad man, no? Kag sa tanan nga mga pastor, sakop sang ilang apin fellowship.
2: Wow, timayan ni kayo ay isang may malisdan apin gin.
3: Oo, ti si Pastor Padire sina ang nag-spearhead sa ila dito.
2: Wow.
3: Dato to sila tanan, no? So, hindi ko ka mamention ang ilang mga ngalan, pero salamat ng in-blessing man sila sa aton dito, no?
2: Okay.
3: Kag, siyempre, nagpasalamat man kita sa mga nag-alabot ng mga pagpakamayo diri sa Negros.
2: Oo.
3: Nga ang isa dito gani nga abyan ko gin-postpone gid ang lakat.
2: Ay grabe no.
3: Ato tanit to siya mo.
2: Mo grabe nga sakripisyo no.
3: Oo, gin-postpone gid kay tungod lang gid nga nabalaka siya nga base kumag te siling ko yung the right decision. Okay?
2: Oh, sa crisis sa mga crisis nga mo sina.
3: Oh, te siyempre gin-sakripisyo makadali ang itanit to nga pag palakaton pero nangin kalipay kag blessing para sa tanan.
2: Oo, daw maano mako gani daw maila galing kay hindi na lang blaw.
3: Te amo gani nga
2: sige. Picture ba lang makalambot kamo to sa puting balas.
3: Naka salamat gid ang salamat ang mga pastor dere sa Negros. Na may nakaangko kita sang kaupod nga may amo sila nga pagkabalaka.
2: Oh, tos to na do may bit ako.
3: Kaga of course sa ibang dra nga way paguro nakabaton man.
2: Oo. Sini gusto ara na.
3: Hulat lang kamo kay malabutan dito sina.
2: Oo. Meara na.
3: Ti salamat kay Pastor Felix nga naga.
2: Oo, Pastor Felix, Pastor Labayin, Doc Salcido, kag si Pastor Adilan.
3: Oh, kaga of course da kuno dapat asa sa may bata naga pangabudlay ang pastor na mga kilala.
2: Okay. May nalanda.
3: So, may unto dira sa dulom ah, kay Nanay Upin kag sa Panag Family.
2: Oo.
3: Dira sa Salong sa Panag Family Mandakan. Of course, dira sa Barangay Alis. Kay Kap Ramon Murillo dira, no? May unto sa Murillo Family. Kag sa tanan ko da nga mga partidos kag kaparintihan. Kay kabulay, hindi ko mas mention nga hindi, pero basta kabaloko kapamati kamo dira.
2: Oo.
3: So, may unto.
2: Sige.
3: Kaga siyempre sa kay mama kay Dolores Tanudra dira sa Talisay.
2: So, Ma'am may Diding.
3: No?
2: Oo.
3: Kag sa Tanudra pamilya may utuman sa tanan. Okay, so ang kabay ang Diyos gid magpakamayo. Salamat nakabalik naman kita diri sa pagpangalagad.
2: Okay mga K5 no, sa mga ginamention namon hindi makamo mag-ala insang buot. Pwede man nga ibutang niyo yung ngalan diri sa comment para nga ma-mentionar man ang inyong ngalan sa kanginan no. Kadalayaw ang ginang Ginoo sa aton sumunggid nga ugto no, ilabi na sa tanan nga nagapamati sa aton. Of course ang Bacolod Bible Baptist Church dira sa Barangay Bata no, may ugto sa inyong tanan. Kag nagakahiwat sang ilang kaadlawan si Ano Lumbo no, Ano o Lumbo. Ang iyang ngalan si Ano Lumbo. So happy birthday dira Ano Lumbo. Ah. Kagamuman sa kay Nanay Silya, Tatay Winnie Alipari, kag Inday Wilma dira sa Sinda Otilla Lacson. Of course sa amon da kapitan sa Barangay Bata, mayong ugto man da. Kagamuman sa kapitan sang Efehenyo Talisay sa iyan ni Toledo. Joe Toledo. Okay mga K5, mantis kita magsugod, mga muyo kita sa imo Diyos, salamat gid. Sang kagayunan ginhatag nimo sa amon nga wala kami Ginoo sang sara nga mahimo kun wala ikaw. Gani nga ginapray namon nga ikaw gid ang magbless Ginoo sang ining programa buhi nga paglaom. Kada kay balo kami o Diyos nga amoning programa nga makahatag sang kalig-on, positibo nga panghunahuna kag pag-sulay sang mga crisis o kon problema sa kabuhi bangod sining paglaom nga nagikan man sa pulong nimo. Ginapray namon nga ikaw man magbless gyapon Dr. Ramil Oy and all the staff here in K5 News FM. Kabisan pa man o Diyos ang imong alam na himaya. Kag ginabalik namon tanan kay miya ano Diyos sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen.
3: Amen.
2: Okay mga K5, salamat gid kag gitagaan kita kay gayunan. Kag happy birthday magalit dira kay Ma'am Jenny Labayin, no? Oh, sa dasong semana na iya birthday.
3: Bawti. Paabot ari lang kami dia.
2: Oo, ti inang mga bagay hindi gid pwede paligaron silibrahon gid.
3: Go dapat gid.
2: Oo, no. So karon mga K5, ang aton karon nga topiko pastor ang ginatawag nga crisis, no? Grabe do sa panahon subong do nagakuriit nagawi it o ano na lang ang klase ng mga it dira.
3: Di ba sa atong gobyerno may na crisis committee?
2: Oh, mga crisis committee. Kag amoy na sila ang mga magsulbar sa mga crisis nga nagakatabo sa aton panggobyerno.
3: Mm.
2: So karon ay ti siyempre pastor nagwa ning pangunahuna nga ari sa aton bala kay ti kay balo kita nga unang pinaka sentro sang tanan nga mga butang nga nagakatabo sa aton, like for example sa aton nga gasolina
3: fuel crisis
2: kay dira nagasugod ang tanan mo. Pagbulto sina ang tanan mabinulto man.
3: Okay.
2: O kung baga sano siya ang measurement ka gauge no sa ginatawag nga mga sitwasyon naton diri sa Pilipinas. Pero hindi man buot silingon kay ti pastor hindi man ni naton mapunggan mo. Kag maabot gid ya nga maabot gid ambot kun nga ang maabot ni siya man no pwede man lang tanin di sa mag-abot
3: te balaan mo pastor yon ang gitawag nga crisis can be classified into many different aspect.
2: Okay,
3: it can be political. It can be financial. It can be spiritual.
2: Di
3: kung halimbawa bibigo ka sa pag-ibig
2: emotional. Ah, mga amugali na.
3: Oo. Kung halimbawa, bisubong, wala ka mugamog na nai kaasawa mo.
2: Crisis, man.
3: Family crisis.
2: Ah, hindi ilang gali pang lagko ini nga sitwasyon.
3: Oo. Kung may kapasal sa board.
2: Oh, crisis, man.
3: Crisis.
2: Ah, okay. So, butsilingon, gali, pastor, common sa adlaw-adlaw natin nga gawin.
3: Correct.
2: Kag nag-aabot gid gali sa aton nga hindi man aton gusto ining mga bagay.
3: Oh, so hindi na ni pastor John actually gid makasilinga eksimtik ta kay ang ambal diri amo ni.
2: Oh.
3: No matter what the cause or magnitude of crisis.
2: Oho.
3: How we handle it and to whom we go for help are the keys to effectively dealing with it.
2: Ah, okay. So butsilingon, hindi naton mapunggan ining mga butang pero mapunggan naton ang resulta sa kabuhita.
3: Oh, sa ang epekto.
2: Ang epekto. Bukod ako nami ning aton nga risubong nga topiko no. Okay. Para sa karon sa bagyo. Hindi man naton pwede mapunggan ang bagyo.
3: Ano nga pagpunggan? Dupahan mo.
2: Oo, na dupahan mo. Pero ang pagpreparar. Kag ang pag-approach sa sinang butang nga pwede gali naton mapaligad, no?
3: Ang haligyan mo na ibikon kahilay, higtan mo nga daan para...
2: Pahilay na lang para madala ka sa lista. Hindi, joke lang.
3: Ate, kung pwede man, parang...
2: Okay, mga K5, no, tuod kahit daw medyo nga problema iman gin man ini nga kinanlangit nga ang immediate attention naton labi na magabot sa aton. So far we don't nothing to do about sa ginatawag ng mga political crisis, mga economic crisis, and especially ginatubang naton subong crisis sa mga kabuhita. Either spiritual nga mo ito ginaginhambal ni Pastor Panay. Pero Pastor, kung mag-abot siya sa kabuhi sa isa katao, anong dapat ang maging, no? Ang maging approach niya sa sina nga ginatawag nga...
3: Hindi kita magiging political crisis. Hindi mo tayo politiko.
2: Oo.
3: Sila na daya kainsindi, kagkabalo, ano ba ang ila dapat ang mga himuon?
2: Oo.
3: Magsilay man kita financial, hindi man kitaya bankers.
2: Oo.
3: Oo, hindi man kitaya World Bank.
2: O, kaya hindi man taabi accountant, ano sina?
3: So may mga tao nga nag-specialize pa sina, paano nagulunan. But pag abusan ito ang spiritual crisis,
2: diri kita.
3: Pangkaranon ka man, imol, edukado ko din din. Tanan tao, apektado sini.
2: Kaya mo ni Pastor, ang pinagid ka sentro man sa tanan.
3: Tama.
2: Oo. Kaya kung ma-change ang imong ginatawag nga perspective in life through the gospel or through the word of God, actually, ang tanan ma-okay mo.
3: Yeah.
2: No? Doon mo isang kambiyadang shift sang aton nga kabuhi ang ginatawag nga spiritual. So karon dire ta mapo-focus mga ka-K5 kay amo ining pinaka gina-address ginaton mo. Like for example, may ara mang spiritual crisis inang masiling ka naton Pastor, if you kun wala kita Kristo kag pagkabot sa kamatayon
3: mo. Bulay-bulay nga crisis.
2: Mapa-imperno ka, sobra pa naguro sa crisis. It cannot define even sa word nga mo sina.
3: Ang ibang nga crisis, political, financial.
2: Oo.
3: O, may dako yasang sansa nga masulbar ini basta eksaktuhon lang.
2: Oo.
3: Spiritual crisis ni hindi niya masulbar sang manggad kaalam sang tao.
2: Okay.
3: Hindi ang makasulbar sini gahom sang ginuulang.
2: Oo. So Pastor, amo ini yung mga butang, may mga bagay balagid naton pagatunan. Nga posible gid no. Ano gid ang posible nga rason nga nag-abot sa kabuhi sang isa ka persona? Individual nga ang crisis nag-abot.
3: Ang isa sa mga cause nila, it might be it caused by what you call poor decisions in life.
2: Okay, so I get mapamalandungan.
3: Kasi ang crisis, it comes a natural occurrence. Nag-abot lang gid bla.
2: Oo, nga hindi mo man gusto, no?
3: Limbawa, sino gusto bla sang bagyo? Wala gusto sang bagyo, pero ka bagyo gid.
2: Oo, no? Kung kasi doga sunggod kita sa Ginoo. Kay nga ang kita gid o kisa kon maigo blang imong balay abi da kon ano da nga kita gid no.
3: Actually may kilala gid ko sina gani nga subong ang balay sa akon. Sa naligad to nga pagbagyo kunong balaya na postdakan sang dako nga puno sang paho.
2: Oo.
3: Di magani kay nakagwa sila bla.
2: Oo.
3: Pagwa nila amo gito pagtumba sang paho karon magabagyo nga do. Dugi na pubya nako.
2: Nga abi ko daw gusto na sa nga tumbahan permi paho.
3: Di, doon ginapubyan na sa kaya sa suong balayo at pamatapos. Di, tumbahan naman liwat bla.
2: Ate, crisis, grabe nga crisis.
3: Oo, gani na.
2: Okay mga K5, sa kaso karon ni rin ni Juna, no? Ano ni Pastor ang kaso ni Juna nga nag-abot ang crisis sa kabuhin niya?
3: May ba na nga sugoon ka nga mawali, kaya ay, muya malagyo.
2: Oo.
3: Nangita ka problema sa kabuhi mo eh.
2: Oo. Kag isa po Pastor man ang isa ka rason, ang kaise sa kabuhi naton gali una kung we are running away from God. Kakadamo na kayo experience na, especially if you are a Christian, ang plano sa Ginoo mo, mga lagad. O, diba?
3: Ang plano sa Ginoo sa imo ya, masimba ikaw, ang imo ya, lagaw.
2: Oo. Kag ano, pag-ibla Pastor, do ka ironies ang life. Pastor, masimba ta Domingo. Ano mo na bla? Hindi pwede. Plano bla sa Ginoo Pastor nga masimba ko sa Domingo. Do ka irony bla.
3: O plano ba Pastor sa Ginoo nga mga muyo ko? Kaya mo na gani. Pero na gina pa mangkot, ha?
2: Oo, no.
3: So, kita, those are what we call rebelled will of God.
2: Doka sikuhi bala sa sitwasyon, doka sala ng mga palamangkutanon. Kaya we are already provided kung paano natin himuon ang ginatawag nga plano sa Ginoo. So karon kung magpalayo kita sa Dios, dira gali Pastor nag-abot ang mga crisis kay Grabe nga ano sang ginuuno.
3: O itong pagpalagyo ni Jonah, hindi lang to siya ang biktima sa crisis, pati itong mga silor, babaw barko to na biktima man to.
2: Bukalaw ay gali, no? Inang gintawag ka sa Ginoo, no? Kagbase may mga fellow Christians kita, gidara, kagsang una, abi, may panawagan ka sa Ginoo.
3: Correct.
2: Kagbase kung anong gakatabo sa kabuhi mong mga crisis, bala.
3: Tama.
2: Angot gina mo.
3: Kaya mo gaya siling ko, pag wali ko tubla sa ibahay.
2: Oo.
3: Hindi ko kung gintawag ka sa Ginoo, paglakat.
2: Oo.
3: Hindi magpabilin kay siling ko, ay kadismay-may mo. Pero kung ay katinawag, pabilin, kay magsuportar.
2: Oo. Sa mga key five, no? Kapon bala ato ako dito sa may kanday tatay. Nami man kay ti nagagrow bala. So, nagtestimony siya sa akon nga nadanlog siya.
3: Iya ba?
2: Oo, tido. Siyempre kung daw may edad-edad ka bla.
3: Siyempre.
2: Oo.
3: O, idaran lang, idaran.
2: Nadanlog siya, tido nagbatyagid. Tido nagrason gid nga daw, way siya nakalakat.
3: Mm.
2: Kag-abi mo anong iya testimony. Kay sa gisa ka adlaw ko no, samtang nag-drive sa dira somewhere sa Talisay, inablang mga e-bike bala, gulpi lang nag-panaog. Tapos, tapos na, tido nasing-alan bala niya. Silingya ba, adaw, ginaremind magali kita sa Ginoo, no? Nga, amusin ang mga bagay nga, kinanangaligin natin magpasensya. Alikotin namin, na kayo nagatubo ka. Hindi lang nga nabaldang imong tail. Pero subong mayo na, kayo nakalakat-lakat na sa.
3: Ati, very good.
2: Oo.
3: Pagkagabi
2: isang Domingo, gabi isang Sabado, naumpawan siya kay masimba, siguro nangayo manguro sang ariglo sa Diyos bla.
3: Oh, tibay sabat ang Bible, oh, basahon ko.
2: Ate, sige be.
3: Oh, Job 36:15.
2: Oh, may ara ba?
3: Oh, ara, oh.
2: Ate, sige be.
3: He deliberate the poor in his affliction.
2: Oo.
3: And opened their ears in oppression. Oh, ano po silingon?
2: Oo.
3: Sometimes God creates a crisis in your life to get your attention.
2: Oh, tinchak to get, no?
3: Oo.
2: Eh, namigin, maalam gin ang Ginoo sa hiling. Kuti namin na kayo nagagro ka. Sa pagdason nga adlaw ko noon na ano naman siyang bato nga dugay na dira nga nagaano, nagatindog, gintindogan niya, gulpi lang na nakaano bla, nagliso, nagdagdag man sa, kaya amo man itong isa karason, ngumiara man sa galing nga driver. Nga daw amo man nga kaso. Nga ti, ihalong-halungan ta nagaling.
3: So, amo na sileng, oh, sileng ni Solomon.
2: Oh.
3: A prudent man foreseeth the evil. Proverbs 27:12. And hideth himself, but the simple pass on and are punished. Anong pansin di sila? Sometimes, crisis is the result of poor decisions that you or others make. Foolish decision can lead to crisis.
2: Okay. Ano magali, Pastor, bunga man?
3: Siyang isa ka-desisyon.
2: Siyang isa ka-desisyon, hindi magali mayo. Like, for example, nagpangasawa, tas hindi insakto.
3: Oh.
2: Kag hindi panahon.
3: Tiyan mo na subong ako ng pangasawa, kasi hindi amo, ate amo, wala tayo magkita agad.
2: Oh.
3: Ba, siguro?
2: Okay, siguro. Arat na guro sa crisis, ang ginatawag nga pagpangabuhi.
3: Ba, subong guro, galalas pa kumuguro, kundi magkita bukas.
2: Buo, no? Nga mong ginayon. Ano sa nanon takaron masilinga lakat-lakat kapag abot mo ay kam lang yung dela. Ito no. Ay kanamigin sa Ginoo. Pasalamat lang kita kaysa mga panahon subong ina problemahan tag bugas ang aton mga miyembro. Hindi nga aton bulugasan.
3: Correct.
2: Ay kanamigin sa Ginoo.
3: Amo ni pasudyo no. Ni crisis bla kung kaysa. Hindi magid sila nga total direktamente may mga desisyon kita nga sala or
2: wala.
3: Kundi tungod sa ang sitwasyon man nga ginatubang tabla.
2: Isang pwede. Oh, sige be.
3: One time, naging kanto anak ko. Pagdulog ko, kung ano ka baho man sa lugumab lang nga sunog.
2: Okay.
3: Kaya mag-amuna, it's either ang break mo o kung class mo, basi bla nag ano.
2: Sige.
3: Ito wala man.
2: Oo.
3: Kaya galing amuna yung tabo. Ang lugar galing nga akong gigatuan, bago lang na asfalto. Te mo galit ko nga bisan likaw ni ano taya nga tanaw na sang imo kagamitan siguro galit kay ang lugar kadtuan mo hindi amo na haklo mo ang
2: tida ko kis ang imo nga pag prescribe pag define nga naglain ang imo nga pangunahuna bangod sa ato gali nga abi mo ang imo nga
3: salakyan
2: among naapektuhan.
3: Amo ra sila ni Jesus Christ, in this world you shall have tribulation. But the of God share, because I have overcome the world.
2: Oh.
3: So Nanang to si, kisa ang aton problema, mas na nung kalibutan ka gamo sila man.
2: Oo, oh, no?
3: Di, huwag man tayo magkantuli para solbaron ina. Oh, ari kita dre, para himuon ang purpose ng Ginoo.
2: Oo, oh, kagpastor, ang sistema bala, atong ginaginabal mong kagamos ang kalibutan, pero you can create peace, ah. O, di ba? In spite you are in the surroundings of trouble and then chaos, pwede mo lang yan magkalinong ka. Kay, actually, mga ka-K5, ining ginasiling natin, chaos and trouble, it start man kung kisa sa individual nga persona mo.
3: Tiyo, eh, kay, sabong das talisa ko ni, bago amon tindahan, ay congratulations sa amon mayor kay Mayor Wing Lizarro.
2: Oo, oh, baka.
3: Bago amon tindahan, no? Domol.
2: Oo, nami galito, lagaw-lagawan.
3: Ay, ti, welcome ka gid, eh.
2: Domol.
3: Oo, ti amon ni, ho.
2: Oo.
3: Duwa ang reaksyon sa tao, may arang nga daw kanani.
2: Oo.
3: May arang nga daw nagkakasubo.
2: Oo.
3: Kay tungod ang ibang, tungod kalayo. Amoning biyahe, amoning galing, amoning kung kaisa.
2: Oo.
3: Di kung pamatian mong habal sa tao, hindi parihas.
2: Oo.
3: Kung galing kati, tungod kay sila ang leader,
2: oo,
3: nakita nila ano ang
2: pagkinanlan. Oo.
3: They have to make a decision.
2: Oo. Kay future plan na pastor mo.
3: Correct.
2: Ari bala pastor ang isa kamutang, ibalik na to ang trouble sa chaos. May isa bala ka painter nga nag-exhibit, no? Ang pinaka ano dira, pangitaon ang pinaka peaceful nga lugar.
3: Lugar.
2: Nga sa diin, i-define nila sa mga gin-exhibit nga mga picture.
3: I-drawing on, abis hindi.
2: Hindi na drawing na.
3: Ah, drawing na. Ah, okay. Oh, i-define nila.
2: Oh, i-define peace ko din ang peace. Mm. Oh, so karon may ara ginatawag nga may mga suba-suba. Mm. Manami ba lang nga mga nature bala?
3: Oh, tayo daw bala ko na mahilig mo na mga suba-suba na
2: imo oh, din na mga mulumab... Ay, di. Now, kaya ba siling buo mo ng pinaka-peaceful nga lugar?
3: Kaya mo na sa'yo mo, peaceful ka.
2: Oo, peaceful nga lugar. Iba niya nag-define sa mga kahumayan, mga muna bala. Which is nga daw ka-peaceful gid mga dagat. Pero may isa to yung it's something na naka-trigger sa isa man ka-judge nga gabi ang huyop sa mga hangin. O daw ang kahoy bala doon nag-ano
3: gid. Daw ginaukay.
2: O daw ginaukay gid. Pero sa tunga sina, may ara nga daw bato nga balay-balay. Kag ato didto may isa ka pispis.
3: Oo. Nga nagapanimuko.
2: Nagapanimuko. Silingi amo ning pinakamatuod nga piso. Oo, nga peaceful nga sitwasyon.
3: Oo.
2: Kahit nga aman, sa pihak sang kagamos palibot ya, arsa sa bato sa tunga sang bato nga nagatindog kagapanimuron. Kag sila niya, iniho, hindi ni matawag naton nga peace. Kay the real peace is in within.
3: Mm-hmm.
2: Ara gali sa sulod.
3: Di mo lang, hindi lang sa nakaangkon sa peace. Kay peace-peace pa gin siya.
2: Gin-define mo pa gin.
3: Di mo na yun.
2: Gin-pathag mo pa gin niya ba?
3: Ini ginatawag nga peace according to Apostle
2: Paul. Oo, oh, sige.
3: Oo, kung ginatawag nga crisis.
2: Ay, grabe.
3: Okay, hambal ni Apostle Paul, amun niyo, 2 Corinthians 4.11.
2: Oo.
3: For we which live are always delivered unto death for Jesus.
2: Oh, grabe pa gini. Grabe ni nga crisis ni.
3: Oh, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal bodies.
2: Oh.
3: Anong, buot pa yung sindi.
2: Oh.
3: Ang buot pa yung sindi, muna nga, sa aton karon nga mga so-called tumuloon ni Kristo,
2: oh,
3: mga katawan.
2: Kaya nakakilalagin sa Ginoo.
3: Klase, na? Nagkakatabo ini ang crisis. To, resulta sa aton nga pag-alagad sa kay Kristo.
2: Oo, oh, which is
3: right.
2: At the
3: same time, to warn Christians na sila man hindi magsili nga okay lang tanan, but they have also to expect and to be prepared.
2: Oo, oh, kaya may aragan nga kanta nga, it is not an easy road.
3: Oh, correct.
2: Diba? Nga, why we are following Christ, it is not an easy road.
3: Oh, diba? May kanta ganyan, bla, hindi, may kanta kita sa Bible school nga. Your problem is a compliment.
2: Oo, oh, oh, mo grabe no. Ti sa ato niyang compliment yan, di problem mo.
3: Oh, ang ato niya
2: G-kasi kung mo.
3: Ang ato niya ginapaabot ng compliment, ano, may maka may makahagad sa ato.
2: Oo, no? Oh, amo na mga compliment, hindi gali problema.
3: Oh,
2: oh tibor kanami man ang imong
3: pero ano. Kung sundon mong wording blast ang kanta kanami.
2: Oo. Oh.
3: Yeah. Your problem is a compliment, tailored and just your size.
2: Bo.
3: It may well be a heaven sent opportunity in this guys.
2: Oh, ikanami galing.
3: Why complain about your problem?
2: Oh.
3: Rejoices in the opportunity.
2: Bo, grabe no. So sado kadalom siya ng kanta.
3: You have a chance. Oh, you have a chance to grow within. Oh, tiya mo na.
2: Kanami sang imo mag-define sang lyrics no. Ikanta habe. mangaya ko na sa imo lyrics sa kay na-remind ko sa sina nga mga butang.
3: Ja. Balaan mo kung kaisa.
2: Oo.
3: May mga gina na nga mga butang madunduman mo na kung kaisa nag-aabot sa imo blang mga kabugatan.
2: Oo.
3: Ma-comforted ka mo.
2: Yo, I think him sa bala kung problem is compliment. No, mo ginimo ni Jesus Christ actually.
3: Kagi lang nga discuss ani bala subong paso John.
2: Oo.
3: Kisa do ga gayom ng tatro nagapalamati na kung kaisa mas lang. Tuod gani nang bang pastor.
2: Oo, tuod gid oh, sir labi na sa mga hearers natun dira sa likod sang radio. Kay tuod pastor, why man ta mahimo sa mga crisis mo?
3: Siyempre eh.
2: We cannot even break down crisis and we cannot even destroy crisis.
3: Yeah.
2: So crisis is every even tugas ang nature kagamot ginaginhambal naton. Pero salamat gid nga sa diin. Pero pastor amo ini ang pinakadako nga palamangkutanon sa panahon sang crisis diin mo lang Dios. Grabe nga pamangkot. Oh.
3: Actually magsilig kita ina nga palamangkutanon daw indi man gani relevant kay nga aman.
2: Oo.
3: Indi bala sila sa Bible, God is the same today, yesterday and forever.
2: Oho.
3: Oh, ang pamangkot na ya kung may crisis. Sino ang imo gin palapitan?
2: Oo.
3: Sa diin ka nagkadto kasi sino ka nang ibuli? Amo na pamangkot.
2: Oo.
3: It is not nga God is not
2: capable. Hindi gali dapat nga diin ang Diyos sa panahon nga mo. Kayo swali pastor, mabatian nato na mo sa mga tao may mga panahon nga ara sa blat pinakadalo mo sitwasyon sa kabuhi niya. No? Gapamangkot nga dinggi lang Diyos sa panahon nga mo sina. No? So karon mga ka-K5, tsak totong hambal ni pastor nga kaginang sa aton nga mga Kristohanon kung paano naton i-anong Ginoo. Kay in fact siling ganis ang Bible sa may Psalms in 46 verse 1 and 2, God is our refuge and strength.
3: Tama.
2: And a very present help in trouble.
3: Yeah. Present help.
2: Oo. Hindi sa mag-absent. So buti lang pastor, when the, kung face tagali sa mga crisis, ara-ura mismo ang Diyos.
3: Gali kay ang isa ka ironed dela wala pa sa John. Madumduman tala ang Ginoo kung katakilid ta.
2: Oo, tinami man na.
3: Pero kung daw medyo okay gayon ang tanan.
2: Dotin dogon.
3: Hindi lang anay. Amo na bla?
2: Oo, no.
3: Te ang Ginoo ya ara ka sa maayo nga kentang kasi hindi. He is always there.
2: Oo, kag iya na ya pastorya pulong mo. Kag in fact magsiling tagani nga paghambal sa Ginoo. Approved na niya pastor as a kumbaga sa ano as a true mo kag siling niya sa meto therefore will not we fear do the earth we remove bisan pa maglinog kag bisan pa man ang mountain nga sa diin magkalat usdang sa tunga sang dagat.
3: Yeah,
2: grabe no, di sa madlock because God is there.
3: Ang quotation nga na dunduman ko bagulang ang naghambal si din si Dr. Dallas Billington.
2: Okay.
3: When all of the stars in heaven are falling down,
2: oho, bo, grabe,
3: remember God is still there.
2: Bo, pertino.
3: So though, it is not na ang Ginoo is not capable.
2: Oo.
3: Hindi, paano taba siya ginsaligan kaginklim ang iyang saad?
2: Oh, so mga K5 daw, bugat na to yung mga pamulungon. Tima, kung mamlang bituon kag ang mga...
3: Langit.
2: Langit na, magkaldagdag. So,
3: Ginoo yara na.
2: Oo, oh, nakita niyo. But silingon, everywhere, pastor.
3: Yeah.
2: Oh.
3: Kagina ina nga mga quotation gina sulit-sulit ko na kay amo na ang isa ka nagarimain sa aton bala.
2: Oh, grabe so, no. Ti abi patag sila bi kung pag-abot gid ang pinaka crisis abi sa kabuhi. Actually, why kita sang sound pro sige lang kay mapatigayon lang na.
3: So, utod kon abyan kung kapatik kada subong kag indi pa nimo na kilala si Kristo sa imo kabuhi bilang personal kag bugtong nga manuluwas. You are in a spiritual crisis. You need to know him as your savior. And ask him to save you. Sometimes crisis help us you see God more clearly. Sometimes crisis can strengthen our character, and God transforming power touches you most deeply.
2: Mm-mm.
3: And sometimes crisis show clearly that you cannot always rely on your own or in our strength, but to see you through. So we need God's strength every day. So how we react in times of crisis can determine what others think about Jesus. Crisis sometimes it tests our strength and our faith. That's why we need to ask God for the strength and endurance not to fall into the pit of despair or backsliding. Look forward to the joy that waits on the other side of the trial. Somebody said, in every clouds, there is a silver edge.
2: Oh, grabe pagid.
3: Okay. Time of crisis help us identify with the suffering that Jesus endured four-hour site. So, my friend, hindi napagkantan ang saad ni Kristo.
2: Yes.
3: Anong saad niya? I will never leave thee nor forsake thee.
2: Wow.
3: Accept Christ as your Savior, kaya siya lang gid ang bugtong nga makaluwa sa aton, kag masaligan sa tanang ation. God bless you. Thank you for listening.
2: Okay, mga K5, salamat gid. I hope and pray when you are in crisis, don't forget there is a God. Kung bisan diin ka magkadto, ara siya. And He will never leave you nor forsake you. And just magapakamayo sa imo sa subong gid nga ugto.
3: Salamat. Okay, kag may ugto gid. Salamat.

0: Sorry lang.
1: Mayo nga po mga kauturan, mga kaabyanan. Kamusta kamo karon? Unta yara kamo sa maayong kamintangan sa sininga kahaponon. It's Saturday. Magapalagra magkita mga kauturan sa kahinginan. Pinagi sa aton pagtuon diri sa aton nga programa Health and Bible Exposé sa kawagwagan sa Key5 News FM. Sa gihapon mga kauturan, yara kamo sa lilisuan sa inyo matagsa-tagsa ka mga tagsa-tagsa kalilisuan sa inyo mga radyo. Salamat sa dakong gugma nga inatag sa aton sa Ginoo. Medyo may gamay nga technical. Thank you, sir, sa pagpatigayon sa aton nga gamay nga problema sa technical. Mga tulumuko na. Salamat sa gugma sa Diyos nga inatag sa imo kag sa akong mga kuturan nga sa sininga hapon. Makahimo naman kita sa mga pag-discuss sa mga importante nga mga pamalita nga magdulong sa imo kag sa akon sa kalipay nga may balaan naton kun ang mga tagnaanon nga butang nga ginatun-an naton sa pila na ka Sabado sa pagpalayag naton. So welcome na welcome kita mga makuturan sa aton nga programa sa gihapon ang inyo alagad si ka Key5 Ray Herrio, si Brother Ray for short, ang inyong alagad sa kahanginan. Sa mga kuturan na tundra nga yara pa sa naglaylain nga mga duog, nag-travel, sa mga sakay sa salakyan, o kung diin makamo sa inyo mga ginakantuan o kung padalungan sa sining hapon, salamat sa pagpagigupod. Sa gihapon, yari kita sa Key5 News FM. Salamat man mga kuturan nga sa sining panag-on. Sa aton mga kuturan dira nga yara sa tagsa-tagsa nila kapuloyanan, sa aton mga kuturan nga yara sa ilang mga kasimbahanan, ang mga kuturan aton nga yara sa mga naglaylain nga mga duog, markets, iba niya ni sa kampo pa eh, nakunan ko, iba niya sa kampo, nag-text sa akon na friend ng ligad niya, sir, tamayo mo kami, ari lang kami di sa gihapon sa kampo dira sa May Victorias, sa aton na mga abyanda. So, salamat sa pagpigigupon sa ito. Pasinsyagin ka mo, hindi ka mo ma-meet lang ni Brother Ray isa-isa. Kay tungod, siyempre, gamaing oras naton. Kagang oras naton, kinanlan. Mahal ang aton oras mong mauturan. Kay nga aman, siyempre, 30 minutes lang aton nga time dire. But God is good, gid makuturan. God is good, kay nga pinaagi sa sini, makadulong kita sa ihibalo naman sa ato makuturan. But don't forget makuturan to share sa aton nga mga programa diri sa Key5 Bacolod nga Facebook Live mga kuturan. Nagalabot kita sa naglaylain nga duog nga labutan sa aton nga tingog sa iban yara sa iban nga lugar outside Negros Occidental, ang iban naton nga mga abyan outside pagid sa Pilipinas, kag iban sa lampas na sa mga kaduog nga sa diin, wala pa malabot gani isang aton nga mga manog pangabudlay, but ang mensahe isang kaluwasan yara pinaagi sa waragwagan nga ini sang Key5 News FM. Salamat sa kaayo nga ginatagsang Dios aton nga CEO Doc Romil Oy for giving us this time sa gihapon nga nagapalayag kita sa kanginan sa pagtuon sa iya bilido niya pulong. Salamat man sa iya mga staff upo diri simple sa aton mga Alcantara brothers nga naging kaupod naton diri. Nga sa subong hapon upo naton diri sa building sa studio sang Key5 News FM. So thank you sa gugma sang Dios mga kuturan sa sining hapon. Before we start, tingingyo kita sa pinasay nga kaalam sa ato nga Ginoo nga aton pangamuyoon gid ang pinasay nga pag-angop. Salamat sa imo gugma kagaluoy balaan kagalandura mo ni Dios. Salamat sa higayon ginatagi mo sa amon. Yari namang ang imo mga alagad magatuon sa imo bilido nga pulong. Sa amon lang o Dios, wala kami sa ikasarang, wala kami sa ihibalo. Sa mga butang nga pagatalakayon namon, wala kami sa kaalam. Ganito gawtigid o Dios ang balaan ni mga ang balaan nga espiritu nga amo maggiya sa tagsa-tagsa sa amon. Bless us. Pakamayo ang tagsa-tagsa sa amon o Dios. Kinampo namon ini sa ngalan ni Jesus ang personal na labas. Amen. Amen. So makuturan yari kita sa ato nga pagtuon. If you can still remember last time nag-discuss kita nanungod sa ang topic ko naton nga gitalikda nagligad is about who is the Antichrist. Makita tani mo kuturan pagtulon-an naton sa Daniel chapter 7 Gin-explain na nato na nungod ang isa-isa sa Daniel chapter 7, ang mga sapat, halin sa, which is parallel na siya o kung kaangay ni ang iyang explanation sa damgo ni Haring Nabucodonosor sa Daniel chapter 2. Dari kita mong kuturan sa Daniel chapter 7, isa-isa na ito na itong mga sapat, nga itong mga sapat, nagtakas ato dito sa dagat makutura, no, nga makita naton. So ang pamangkot, gin-explain naman naton ang nanungod ginpakita sa kay Daniel ang talananawon atong dagat, ang apat ka mga sapat, ang apat ka mga hangin, kag ato ang mga ibat pa nga gintunan naton, explain naton na sa tayo makuturan. So diri kita makuturan, ma-focus kita sa aton pagtuon karon, nanungod sa pagtulunan nga makita naton sa Daniel chapter 7 verse 25. Nanungod ini sang kinaiya sining sapat nga nagulhot halin dito sa napulo ka mga sa ulo, halin dito sa ulo sa dragon nga may ara sa napulo ka mga sungay nga may napulo ka mga korona. Kaga nagahatag sa ato makuturan sang pagpatag nga sa verse 24 sa chapter 7 nga nagapayag sa aton, no, nga atong ato ang tatlo ka mga sungay nga which is ginsimbolohan ini siya sang mga sungay sang ining Ostrogoths, Herulais, kag Vandals, nagita pahayag sa ato mga kuturan nga ini nga mga sungay nagabot kag nagtuulhot ang isa ka gamay-gamay nga sungay nga ining sungay nga may ara siya nga kinaiya. May ara siya mata. May ara sa baba. Kangay sang tawo nga nagapabulong sang kalagha kagha. Kini makabasahon ato mga kuturan sa chapter 7 verse 25. Ginagi siling, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into the his hands until times and the dividing of times. So may duwa kita makuturan ka identifying marks sang tinion kag sa duog o kun sa lugar nga nagasugit sa aton ini ang magamay nga sungay nagalin dito sa pagkapukan na sang o kun pag kadula matamat dula ining Roman Empire dito sa west sang AD 476 na no, 476 na matamat sa dissolve na matamat sa dissolute ining Roman Empire kag ining little horn nagalin dito siya among the nations sa consider naton sa aton subong panagon ininat sa Roman Empire kundi gitawag sa subong sa Western Europe kag ini siya gapahayag sa aton nga ining magamay nga sungay o kun amo ini siyang antikristo nga gagahom nga nagtubo siya sa isa ka sigurado gid nga tion, no, definite time nga ginamba kag sa definite nga lugar man nga subong sang gin pamulong nga gin predict nga kuturan kag makita naton ini nga little horn makita naton isa ka yabi o kung isya sa kapamagi nga magpahayag na amugin siya ang ginatawag nga little horn o kung ini ginatawag nga antichrist nga halin nagalin ini siya hindi nagalin siya sa katapusan sa panagon kundi ayon sa pagtudlo sang kadam-an mahalin inya kunoya ang antichrist maabot pa ni sa ulihi nga panagon but hindi makuturan amo ini ginatudlo lantaw naton ano ginambal na ini ang papasi nga ginambal dire ang papasi o kun ini ginatawag nga may dakong kabilihanan sa pagulhot sining gamay-gamay nga sungay. Okay, lantaw naton ang kinaiyaya. Ang kinaiyaya, ang una may apat isa makuturan ka ka kinaiya. Isa-isa na ito ng kinaiya. Kagantaw na ito kung ano ay yan na ginatudlo sa maraming kasulatan na nungod sini. O nagid, nagasiling siya. Siya shall speak great words against the Most High. Ining magamay nga sungay, ha, magapamulong siya sa mga pulong batok sa labing mataas. Labing mataas? Magapamulong siya sa mga pulong batok sa labing mataas. Siling sa Daniel chapter 7 verse 25 makuturan. Tawon na ton? 7:25. Sige nga. 7:25, maghambal siya sa mga pulong nga kontra sa labing mataas nga Diyos. Ha? Labing mataas nga Diyos. Sige nga. So ano sige nga makuturan? Ang balaan ng kasulatan, sino ay han sa balaan ng kasulatan nga mga grupo o kontawo nga nagahambal nanungod sa pagpasipala sa labing mataas. Lantaw nato na, sino ay han? Kung nato talupang doon mga kuturan, sa balaan niya kasulatan, nagambal, why does the Bible define blasphemy? Okay, why? How the Bible define blasphemy? Kung nato mga kuturan, gindefine ang blasphemy para hindi kita mabudlayan, sang si Kristo, okay? Sang si Kristo nagambal, ano ganing ang bali Kristo? Hinga, niya ang imo sala na patawad. Ano patawad? So, ang mga katawan nagtuo nga si Kristo nagpamulong siya sa mga butang nga, ano gani? Nagatuo siya sang mga butang nga hindi dapat, o kung maghambal siya sa mga butang, hindi dapat niya siya maghambal sini. Kundi, kay tao man siya. Pero gitawag si Kristo nga nag-blaspheme, nagamba si Kristo nga lakat ka kay ang imo sala na patawad. Siling ito sa isa ka tao nga balati ano dito sa Pool of Bethesda. Naunay nga pag-ayo, lakat ka kay ang imo sa bitbita ang imo nga hiligdaan kay ang imo sala na patawad. So siling sa mga gitutun, siling sa mga pare, mga leaders during that time, siling niya, sino siya ang magpatawad? Sang sala, sang tao, kay Diyos lang ang patawad. So, he was condemned as, ano siya? Nag-blaspheme siya sa Ginoo. Na? Nag-blaspheme sa Ginoo. So, ano ginambal mong kuturan? Magsikita, blasphemy na si Kristo, kung ato masawang, kay siya nagpatawad sa sala, sa Luke chapter 5, verse 21. Kaginimo niyang iyang kagalingon, sin hindi, nga subong kaangay sang Diyos in John chapter 10 verse 33 nga nagapamulong siya makuturan kag hindi lang siya makuturan nagpakamalaot ya sini nga kay tungod siya mismo Diyos gamo na makuturan sa atong pagtuon ha. So ang blasphemy ginahimo ni isang tao nga hindi siya Diyos dahil na makuturan na so sining si Iban nyati ginakusar sa gani nga nag-blaspheme siya sa Ginoo. Batla to na ito, mga kuturan. Sige, Ginoong Isos, nagasugid siya, mga kuturan. Yeah. Inisi atin nga, this blasphemous power will force everyone to worship them. God doesn't request a forced worship, but a sincere one. Ito, mga kuturan na, ang Diyos. So, ano ang siling sa mga sunlalatan? Na sinulatan, siling sa Adam Clark Commentary on New Testament, representing numbers, letters, and alphabets gave rise to the practice among the ancient of representing names also by numbers. So makita na ito ng kutuhan na gasugid rihon, nagasiling sa ito magtuon. Ang mga yugig ko pasinsya mong kutuhan na, pero I can prove this one sa inyo sa as we go on, continue sa ito ng pagtuon. Siling nga, the Pope, siling sang sinulatan mga kutuhan sa librong Papa II Prompta Beatiotica volume 6 page 25 to 29 against translate ini ni Lucius Pirares ganing siling siya the Pope as it were God on earth sole sovereign and faithful of Christ chief of kings having plenitude of power to whom has been entrusted by the omnipotent God direction not only of the earth but also the heavenly kingdom. Dari pagit mga kuturan nagapamatuod pa sa aton. Kung nataw na aton mga kuturan inibla ang mitre ng nasuksok mula na sa papa, may ngalan na sa mga kuturan Vicarius Filii. Ano po silingon sa Vicarius Filii? Nagapayag sa mga kuturan ang word ng Vicarius Filii. Nagatiguluhan siya Vicar of the Son of God. Meaning, Vicar, meaning, ano siya mga kuturan? In the absence of. Kaya wala ang Diyos diri, siya ang Vicar, siya ang salili. Vicarius Filii. Siling ni, kung basaon na ito mga kuturan sa encyclical letter of Pope Leo the 11th, kanyang siling. Sa gambal ni Pope Leo the 13th. Pope Leo the 13th, kanyang siling. Hawak namin sa lupa ito ang lugar ng makapangyarihang Diyos. Try nyo mga kuturan, i-search sa internet. Revelation 13:5 kasi siling, at bibigyan siya ng isang bibig na nagsalita ng malalaking bagay at kapusungan. Revelation 13:5 ba? Amuni ang kinaiyasang Antichrist, kapusungan. Ang sapat, hindi ni siya makuturan person. Kung nato lang tawad, hindi ni siya nabilong sa person. It is a religious and political power. Kag sili pa makuturan, ano din yung claim sa ang simbahan? Sini nga ha? Encyclical letters of Leo the 13th, we uphold this earth, the place of God Almighty. So, on Sunday visitor, April 18, 1915, nga nagsiling mga kuturan, which are the letters inscribed in the Pope crown and what do they signify, if anything? The letters inscribed in Pope's mitre are this, Vicarius Filii, which is the Latin for Vicar of the Son of God. Vicar meaning salili, in the absence of. So mga kuturan, may kasugit pag sa itong dignity and duties of the priest, Niyadri, in volume 12, page 2, God Himself is obliged to abide by the judgment of His priest and either not to pardon or to pardon. Ang guwa mga kuturan, ang Diyos na ma-oblide na kung ano ang sintensyang iatag sang pari, amun iya masunod na lang ang Diyos sa sini. Makita natin mga kuturan, Dignity and Duties of the Priest, Volume 12, page 2. Nilagasugid. Ano pagid? Ari pagid mga kuturan, no? Ang Papa ay may kapangyarihan, silingya, Decretal de Translat Episcop Cap. Ang Papa ay may kapangyarihan bumago ng mga panahon, magpawalang bisa ng batas, at magtanggal ng lahat ng mga bagay kahit na ang mga panutuntunan ni Kristo. O muna yung authority mga kuturan ha? So, nakita natin. Another power, nagasiling siya, shall wear out the saints of the Most High. Siya? Isa, sini nga picture mga kuturan nagasugit sa aton, ang relentless persecution nga natabo sa kasaysayan sang duta. Nga, ginakonsiderar, conservative estimate nga may ara siya 50 million ka mga martyrs were fought to death by the papal sword. Now, gitawag na makuturan, try nyo search sa inyo da ang word nga inquisition. Na, ang word nga inquisition. Inquisition was both the creation of tool of papal power for exterminating heretics. Na, kag inisya makuturan, may kamaturan ayan nga ang mga katawhan sa una panahon gingapos sa pool, ginsunog, ginpakaon sa mga leon, ginimo nga gladiator kag iban pa nga mga pamagi, no? Lantawan nyo mga kuturan, try to read Thomas F. Meyer, A Papal Bureaucracy and Its Law in the Age of Galileo. Kita mga kuturan, or type ka mo Inquisition, the Reign of Fear by Toby Green. Makita mo mga kuturan. So, ano sila nga? Siling Mr. Watchman, gisiling December 23, 1908, nagisiling siya, the church has persecuted only a tyro in the church history will deny that. So, ang ay iglesia, gin-persecute sila. Kag-ato lang ang mga baguan sa church history ang mag-deny sini. Pero kalabanag yung mga kuturan mag-atuo nga ang iglesia. Public Ecclesiastical Law, Volume 2, page 142. The church may be have the divine right to confiscate property of heretics, imprison the persons, and condemn them to flame. So, makuturan, aryo, kung ako makuturan, ha, lang taon naton, ano siling ni, siling siya, ang ilang tao ko, gin-search internet, bulletin, Manila Bulletin, Life and Leisure, Wednesday, March 15, year 2000, na declare makuturan, Pope John Paul II as pardon for church centuries of mistake. Tawad niyo makuturan, ha? I-search yun lang. No, basi-basi din ka muna. Ginsulat ini ni by Rory Carroll in Rome. No, kaya, siling makuturan sa Manila Bulletin headline, Wednesday, March 15, 2000. Pope John Paul II as pardon for church centuries of mistakes. By Rory Carroll in Rome. Pope John Paul II Sunday offered to the world a sweeping apology for 2,000 years of violence, persecutions, and blunders by the Roman Catholic Church. Ginako mo kuturan ni Pope John Paul. Pagaling ni sa from the altar of St. Peter Basilica in Rome, he led Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews. Heretics, amuning mga heretics atong gatuo sa kay Kristo, wala abi nila mga heretics, sila nagatuo sila sa mga dios-dios, mga women's gypsies and native people. Siling ni Pope John Paul nag-aspa. So, nagapayag makuturan nga mayari gali nga pagpangingabot. Siling nga another one nga siling niya. He will think to change times and laws in according to Daniel chapter 2 verse 21 nga siling niya. It is God who has the nation in control and is prerogative alone to change times. Ang Diyos lang. For the little horn, the endeavor to attempt times to exercise the role of God in attempt shape history. So ano natabo makuturan sa sini? Nag-inbayluhan niya ang tiyon. Kag ang, anong itiyon niya? Kag ang mga kasuguan. Lang tawa natin makuturan. Siguro hindi naman kamo mamaguhan sa mga kasimbahan diri sa Bacolod. Sa kasuguan sa Diyos, may napulo siya ka mga sugo. Ang nauna yung kasugo, wala sa iban magluwas akong. Thou shalt have no other gods before me. Kagay kadwa kasugo, nagasugid na siya. Thou shalt not make unto thee any graven image. Nantawa niyong kuturan sa libro, sa balaan ng kasulatan, sa Exodus chapter 20. Gasugid makuturan. Na? Pero, makadto ka sa mga simbahanan. Ilawag ko makuturan. Kadto ka da sa May Villamonte Church. Na pagsulod mo da sa right portion. Gin forward actually sa akon sang isa na akon kay estudyante sa Balay Silangan. After nga nagwa sa gin forward ya, sir, ang ginahambal mo yung tsaktugid. Yaryo? Sa May Bago Church. May ara mo makuturan. May nakita ko. Da mamagadto kita sa ano na sa May San Carlos, magpakadto ka sa Villa Hermoso nga area na dalan, may nakilabya ko ta sa dalan. The same man. Kadto ko makuturan pila ka simbahan na kadto ko sa May Palawan, nagambal siya, nagasugid sa ara na butang da. Nga ang naging islan, anong ginislan makuturan? Ay kadwa ka sugo. Arehan ang ginambal. Ha? Ang ginambal, thou shall not make unto thee any graven images. Ang ginbutang mo kuturan, amo ni. Ha? Ginbutang ko. Kao ko di mo kuturan. Actually, ginpicturan ko ni kagit plaster di sa akon mo. No. Na siling mo kuturan na are ginbutang. Siling sa na ikadwa kasugo, thou shall not make unto thee any graven image. Anong ginbutang niya mo kuturan sa sini? Sa simbahan dira sa May Villamonte Church. Nya, thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Pero makuturan, ang thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Yara ni sa ikatatlo nga sugo, thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Ikatatlo na sa kasugo sa original makuturan. Pero diya, makita naton nga ikaduwa ni sa kasugo, kag-ari makuturan. Ang ikapat kasugo sa original, nagasiling siya, remember the Sabbath day to keep it holy. Pero diri makuturan nagisiling di siya sa ika tatlo kasugo makuturan na sa makita mo da sa dra sa may simbahan sa may Bagos sa kwan kag sa ibad pang simbahan. Actually may mga picture ba ko dalin sa Palawan, nag picture ko to nagligad pila kag simbahan nagasili mo kutura na linga ikatatlo kasugo ikaapat yung kasugo ah. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ikatatlo kasugo makita mo daw makuturan, remember that thou keep holy the Lord's day. May Lord's Day makuturan. Wala di makuturan Lord's Day. Basaha ang bilog ka balaan niya kasulatan. Kung may makita ka nga Lord's Day. Wala di makuturan ng Lord's Day. No? Wala dagin butang. Wala ka nakabasa. Wala ko kabasa makuturan may Lord's Day. Pero the Sabbath day to keep it holy. Anong Lord's Day subong? Sunday. Sunday wala ang rest day. Kaya ginambas wala ang sulatan makuturan. Hindi makuturan. It's Sabbath day. It's Saturday. According to di makuturan, Ten Commandments man. Nung gitpa sa ulo mo ni, nagkadto ko sa isa ka eskwilahan diri sa Bacolod, ako gin-invite, gipamangkot ko, anybody can recite the Ten Commandments, mahatag ako premyo. Dahil may isa ka bata nga nag-recite. Kagin ba, saya mo ginipasunod. I am the Lord thy God, thou shalt not have strange God before me, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, remember to keep holy the Lord's day, honor thy father, thy mother, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Ang ay kapulo mo kuturan, amo ni siya supposed to ikapulo, kay wala to ang ikadua kasugo mo, ay kapulo amo ni. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Thou shalt not covet thy neighbor's good. Thou shalt not covet thy... Ang covetousness makuturan sa Ten Commandments na. So makita nato makuturan na ginbayluhan. Ano pagid? Actually, damo tadi kita mapakita ng mga ebidensya. Nagasugit pagid mo na. And they shall be given into the sons until time, times, and dividing of times. Ari makuturan. Ang time, times, and dividing of times, sa mula ang sulata nag-explain sa aton, nga ang libro sa Daniel chapter 16 chapter 4 verse 16 and 23 24 and 32 nagasugid sa aton ang buod silingon sang time means year isa ka tuig 360 days kag times meaning duha ka tuig kag ang tunga-tunga sang tuig is 180 meaning that is kung i-total mo na siya makuturan, that is 1,260. So, gasugid niya siya makuturan sa aton ang 1,260, nagasugid siya sa aton, nga amun siya ang tinion, nga siya ang mag-home. Siya mag-home. Kung aton makuturan ng taon, ang istorya nagasugid sa aton. Sa ang tinion tinion makuturan, si ang po ang papa amo ang nangin nagpungko subong isa ka subong pangulo sang pangulo sang simbahan kag naglabot ini tub-tub sa 1260 years sa tinion ni General Belter nga sa diin iya naging kuwa o kod gin priso ang papa during that time. Natawon nyo naman kung tulad sa istorya kay wala kita sang dako nga tinion. Tag sa sining istorya diri nato makita makuturan ang inquisition ginpamatay ang mga katawan ginggamit ang simbahan para nga magpigos sa mga katawan. Natawan nyo makuturan. Natawan nyo i-search nyo sa internet, na? I-search nyo sa internet. Kung isipo nato makuturan nagasugid siya sang mga tinion nga sa diin ang kaaway na gamit sa sinima tinion. Sa sinima nga tinion, mga kuturan. So, nagasugid gali sa aton nga ang tinion naglabot nga ang gahom sini nga sapat na-impose gid. Na-impose ni. Na-impose sa sulod sang 1,260 days. I-search na mga kuturan ang 1,260 days nga prophecy. Kaya magdugang sa inyo sang kaalam. Wala kita makuturan sa tinion. Ang tinion naton hindi magtugot nga padayonon ini naton. So nagpahayag sa aton ang marka kung sino bala ang ginatawag nga Antichrist makuturan. So magampo kita makuturan sa pagpasalamat sa sining nga tinakna. Kami nagpasalamat sa imo labing balaan nga amon nga Diyos nga naghatag ikaw sa amon siyang kaayo hahayag sa mga butang amon gitun-an karon. Unta o Diyos, wala kami nakapasubo sa imo kundi magdulo kami sa kadayawan sa imong ngalan. nga nagpahibalo kami kung ano ka ang pamaagi sang kaaway nga madisit ang makatawhan sa pagunauna nga ining Antichrist mag-aabot pa sa uli nga panahon, not sa subong nga panahon. Salamat o Diyos, imagugma, nagingyo kami nga pagidait. Ihatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon sa imong makatawan, kay ini tanang giningyo na mong bato ng kaluoy, inampo namon ini sa ngalan ni Jesus ang personal luwas. Amen.

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga dagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sige hapon, dalayon gid ang Dios nga kita gihatagan man gyapon sa maayong tiempo, kag makaimo kita sa pagpadayon sa aton nga palatuntunan, kag dayawon digid siya pasalamatan ta bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga panahon, sa tanan nga panahon, kag sa tanan nga mga pagkamaayo, physical man, mental, espiritual, financial, kag protection. Hindi tagid pagkalipatan, mga kautoran, makabiyanan. Kaya amugid ni ang dako nga kalipay sang Dios, nga ang mga Kristuhanon, nagadayaw, nagapasalamat sa tanan nga mga pagkamaayo, nga iyagin buo sa aton. Kaya nakabalo na kita nga ang Dios nagabubo permi sa iyang mga pagkamaayo sa malaot man o sa matarong. Kamusta kamo tanan? Kabay pa nga sa gihapon sa tanan nga tagpalamati, ara kamo si kayong lawas. Ara man sa mayong kahamtangan sa aton nga pangabuhi, miskan nga may ara kita ginatubang ang mga kabudayan, mga kalisod, pero hindi man kita ginpabayaan sa Ginoo. Di ba la? Amo na nga aton nga dayawon ang Dios kag pasalamatan ta siya. Now, mulang na ang aton nga pagpalapot sa inyo sa aton nga mga pagpangamusta kag samtang hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sige hapon, pangamuyoan na kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios sa mga sandalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ang inyong lakilang pag-ibig, patawad at gabay. Na sa mga sandalipong ito, kami po'y inyong pinagkalooban ng pagkakataon upang makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang inyong banal na mga salita na aming mga pag-aralan. Nawa sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, aming maunawaan upang sa ganun, ito ay makakatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At pagpalain mo man ang mga kawani, lahat ng mga kawani sa impilan pong ito, pagpalain mo ang mga nakikinig, nawa kung may mga karamdaman, physical o spiritual, inyong pagalingin upang ang nalabing buhay may gagamit sa paglilingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Now, mga kauturan, ang atuntong ginatunan sa nagligad nanungod sa mga paanggit. Kabalo na kita nga ang paanggit gingamit ni Kristo agod nga pinaagi sa mga butang, mga bagay-bagay dari sa kalibutan gingamit nga halimbawa agod maintindihan ang mga langit noon nga mga bagay. Amo na ang isa sa pinaka main nga purpose nga ang si Kristo nagagamit sa mga paanggit. Now, isummarize ta ang aton nagitatunan ng mga paanggit na nungod sa manog sa buong. Ato na ito siya natungan, hindi lang natapos. Now, dumdumunta nga may ara apat kalugar nga nahulugan sang binhi. Nagtupa ang binhi sa higandalan, dayon galing kay ara si gandalan, nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban man, nagtupa sa bato-batohon, naduog, din wala man sing madamo nga duta, damo nga bato, kagilayo nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madalom nga duta, apang ang adlaw nagsubang, dayon nalayong sila, nalaya sila. Kagbangod nga walay gamot, nalaya. Ang iba nagtupa sa mga talungon o mga tunukon, kag natubo ang mga talong, kag naglumo sa ila. Pero ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga, ang iban sa kagatos, kapilo, ang iban kanuman, ang iban katluan. Amo na ang siling ni Kristo, ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati siya. Niyan nagpalapit ang mga idnutunan, kag nagpamangkot sa kay Kristo,
Nga abalan nga pamulong ikaw sang ila mga sang mga panggit. Kag nagsabat si Kristo sa ila, sa inyo nahatag ang paghibalo sang mga tinago sang ginharian sang langit, apang sa ila wala nahatag. Amot na malon, ang mga apostoles, swerte sila. Kaya nga man, ginpatag ni Kristo sa ila.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong pwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasak ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Morten. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatutuhanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Nasirang tunay na dinadaanan na mahigit kumulang 2,000 mga residente ikinabahala sa bayan ng Calatrava. Maingay na iskrapan inireklamo ng mga residente sa Bacolod City.
2: Ato ba nga yakupin sila? Aksyon nga manada namun.
1: Pinatilyong tumangging magpahiram ng cellphone. Pinatay sa saksak. Suspek. Nagpakamatay.
3: Nakuha na bitaw siya na dumino na bitaw ng infection na
1: Inuman na uwi sa reklamo. Tatlong lalaki inireklamo dahil sa ginawang kapalastugan sa CR. Miyembro ng mga Farmers Association sa Kawayan, binaril patay. Suspek. Tinutugis.
4: Nagkakapot ang armas, kaya nagkakamala.
5: Depending kung sino rin ang matutuod ng ngalan dahil pulido sino siyang suspek.
1: Mga pamilya ng mga biktima ng Pamplona ng masakaya, patuloy na nanawagan ng hustisya. Sagay City Softball Girls, nag-uwi ng world title para sa Pilipinas.
6: Nagdaog sila sa atong na ano sa 2026 Pony International.
1: Tutukan ang lahat ng ito dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports.
7: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider ng mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
8: Ay, ako subong sa menopausal stage. Ako nga mo, galain-lain. Hinami ako pamatsyag, dumatumba ko. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
0: Relax, anay. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
1: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahayang sa buong Negros Island Region. May ingay na hindi na umanong kayang tiisin pa ng mga residente sa isang iskrapan sa Bacolod City. Inireklamo dahil sa operasyon na umaabot pa raw hanggang hating gabi at madaling araw. Ito ang investigative reports ni ka-K5 Wilson Villena ng K5 News FM Bacolod sa ating segment. Tumapasip lang, mata ng K5.
2: May nag-complain dito ya, matubang ang nag-complain sila. Aksyon nga manada na hon.
9: Sa bawat pagsapit ng gabi, karamihan sa atin ay umaasang makapagpahinga matapos ang buong araw na pagod. Ngunit paano kung sa halip na katahimikan, ingay ang bumubungad hanggang sa madaling araw? Para sa ilang mga residente, ang simpleng pagtulog ay unti-unti na nagiging pribilehyo dahil sa umano'y walang tigil na operasyon ng isang junk shop sa Barangay 8, Bacolod City. Ano ang iyong gagawin kung sa gitna ng mahimbing mong tulog, rinig mo ang ingay na ito? Kuha ang video na ito pasado alauna ng madaling araw sa isang junk shop sa Barangay 8, Bacolod City. Ayon sa ilang mga residente sa lugar, gumagambala na sa kanilang tulog ang ingay ng operasyon sa junk shop. Ilang linggo na ganito ang sitwasyon tuwing madaling araw sa lugar, kaya hindi na nakatais ang ilang mga residente sa lugar at dumulog na sa K5 News FM.
10: Bale, ang junkyard na da, na lapang kolekta mga scrap metal, dinastock nila ang ilang mga nakolekta at until such time na puno-puno ng ilang containment area, and then sila ga-proceed na mag-siling pa magamit crane, kwaon, kag-siling pa ang gasalo nga truck, hindi gasiling nalagda na paghulog aw, dinahulog at a height, so malagpok kidya.
9: Pinuntahan natin ang barangay upang kunin ang kanilang opinyon sa reklamo ng mga residente, ngunit ayon sa punong barangay, wala pang formal na reklamo mula sa mga residente sa lugar, kaya wala pa silang ginawang aksyon sa bagay na ito.
2: Ang parte sinada wala sa may scrapan, wala din natin sa mga nagkatong nag-proper complain. Pero, huring-huring ko nga kagahot, wala ba sa may nag-proper complain di diriya sa barangay? Eh, kung may nag-complain di diya, matubang ang nag-complain sila, aksyon nga manada namun. Kasi wala man sa may nag-kabdo diri. Di paano pa may mga ano kay wala sa may nag-complain di diyang insakto wala.
9: Dagdag pa nito na pag-uusapan ng barangay council ang pwede nilang hakbang upang masolusyonan ang problema ng mga residente.
2: Anon-anon ko sa mga council at may mga mayo man na sila dahil may idea ng mga workout that will be carried sa amon nga session kung anong pagabuhaton tataan.
9: Bakit K5 tayo ngayon ay papunta sa isang scrapan sa Barangay 8, Bacolod City matapos tayo ay makatanggap ng reklamo mula sa mga residente sa paligid nito dahil sa ingay ng kanilang operasyon? Bakit K5 kahit 1 a.m. na ng umaga ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon na nagkukos naman ng sobrang disturbance sa mga residente sa paligid nito? Pagdating natin sa lugar, ating nakausap ang tagabantay ng nasabing junk shop, ngunit tumanggi itong humarap sa camera. Ayon sa kanila, inaabot minsan na madaling araw ang pagkakarga ng mga scrap sa mga truck dahil sa 36 hours na palugit ng barko na kakargahan ito. Nagpasiguro naman ito na sa susunod, sisiguraduhin na nila na hindi na makakaistorbo ang kanilang operasyon sa mga residente sa paligid nito. Napagalaman natin na 15 taon na nag-ooperate ang naturang junk shop sa lugar at ngayon lang sila nakatanggap ng reklamo dahil sa ingay mula rito.
10: Sa una, yung tanig, may nga konsiderasyon man ang komunidad nila, kung iba na daguro, mga working parents pa, may mga bata nga din na sa eskwela, mga nakadisturbo sa inyong operasyon. Gamay guro nga konsiderasyon man sa mga umuloy yung ginadisturbo nyo sa inyong operasyon na wala sa lugar.
9: Sa huli, ang katahimikan na hindi lamang kaginhawaan. Isa itong pangangailangan at karapatan ng bawat mamamayan. Habang patuloy na naghahanap ng kabuhayan ng ilan, hindi rin dapat maisakripisyo ang kalusugan at kapakanan ng mga residenteng apektado ng labis na ingay.
2: Pagtuan kitong tag-iya, sinata, kaga ma-istorya sang in a nice way, ayun sila, eh nga daw ko-disturbo, nagigla tayo kung pagkabiyon pa sila ga nagbagsak na sa mga salsalon na tagpoda.
9: Nananatiling hamon ngayon sa mga kinauukulang ahensya ang maayos na pagpapatupad ng mga umiiral na batas at ordinansa upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng negosyo at kapakanan ng komunidad. Dahil sa bawat gabing kulang sa tulog, may kalusugan at kalidad na pamumuhay na unti-unting naaapektuhan. Ang tanong, hanggang kailan magtitiis sa mga residente at kailang tuluyang marinig ang kanilang hinaing? Para sa Negros Island Investigative Report, ini sa K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Kung maingay ang inirereklamo, panganib naman ang araw-araw na hinaharap ng libo-libong residente sa Calatrava. Nasirang tulay na kanilang dinaraanan, patuloy na ikinababahala. Alamin ang investigative report ni ka-K5 John Bersales ng K5 News FM San Carlos.
11: Damo na ng mga bagyo, ulan, na nagkwandra, nag-agi, wala. Pero sa itong, I think mga January 31 to 7, itong ulan na pwede damo aghalitan sa norte, especially Calatrava, Sagay muna. Dito to siya na, hindi to siya bagyo sir, ulan lang ito. Sabado tong adlaw dito siya na pagit sir na damage.
1: Ganito ang kalagayan ng halos lahat ng mga residente sa isang lugar sa Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental tuwing sasapit ang malakas na pag-ulan na hahantong sa malalaking pagbaha.
12: Pag-ingatong kustada na yung mga tao, bata.
1: Nangyari ito mula nang masira ang tulay na kumukonekta sa Sitio Ibisan papunta sa mga sitio na kinabibilangan ng Sitio Palala, Balong Cagay, Ulonganon, Banwa Minatay at Upper Palala kung saan naninirahan ang mahigit kumulang 2,000 mga residente.
11: Lima kasetyo sir, pero inang lima kasetyo, may arap na si babaw po nga itawag na Upper Palala. No? Mga pito ginasulatan ng sir, mga gagmay-gagmay. Ako ang among observation sir, kay Lubanta lang, siguro mga hapit katunga sa resident sa Barangay Marcelo, hapit katunga na sila da.
1: Upang makatawid, ang nakasanayan nilang diskarte ay ang paggamit ng lubid o kaya naman ay ang sapilitang paglusong sa rumaragasang tubig. Sa ganitong paraan, buhay ang nakataya. Ayon sa opisyal ng barangay na si Kagawad Richard Jutay na itayong gusali noong taong 2006, pero nitong Enero 2026, gumuho ito dahil sa bugso ng ulan na idinulot ng shoreline.
11: Established na siya 2006, ang konti na ang total sina nga project is 800,000. 500,000 sa probinsya, kag 300,000 from 20% of barangay fund.
1: Dagdag pa nito, ilang kalamidad na raw ang sumapit pero nitong taon lang ito tuluyang bumagsak. Kaya naman, matapos mangyari ang problema ay agad nila itong inaksyonan alang-alang sa kanilang mga konstituente.
11: Hindi na madalag repair, guba nag-uyo na sa tubig ang pikas nga panapasir. And then, pagka Monday, nagpatawag si Kapitan og meeting sa amon nga mga barangay officials. And then, amo itong intesahan, kaya hindi man magpumadala kay nakukay na budget. Hindi mo madala gripe-ripe lang, sir. Kaya kung mangyapon, ako nag-ed, na mo ngayon may ugtabang sa LDO sa municipality of Calatrava sa itong lungsod sa Calatrava.
1: Pero arin na buwan na ang nakalipas, hindi pa rin naayos ang tulay. Naging sanhi ito upang magpabot ng reklamo ang ilang mga residente sa lugar sapagkat masyado nang apektado ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Ito rin ang naging dahilan kaya gumawa ng pagsasaliksik ang K5 News Team at napag-alaman na noong buwan pa pala ng Pebrero na ipasa at naprubahan ang 1.5 million pesos na budget galing sa MDRMO para sa nasabing proyekto. Bagamat hindi na nag-downlock ng recorded interview ang pamantasan ng MDRMO Calatrava, pero sinabi nito na matagal na nilang naisumite ang buong dokumento sa opisina ng engineering office pati na rin ang budget para sa nasabing gusali.
11: Pero pila ka mga sinimana, may good news kami nga na batian, kag hindi kay batian, sigurado gid nga gin tagaan budget ni Mayor with Oh, gipatawag ni Mayor Pod Jay Kapitan nga atong amon nga proposal nga mangayo may budget para diha sa Taytay with Sir Sumingit sa MDRRMO approve ginaprubahan kag gitagaan ni Sir Sumingit with Mayor Bibiera sang 1.5 million. Oh, susadto gina nga kwenter nga mga January o February e March man di approve ang budget.
1: Kaya lang, nangilapitan ng news team ang Municipal Engineering Office sa nasabing lungsod upang tanungin sana, pero hindi na rin ito nagtaunlak ng panayam. Nababahala na rin ang mga opisyalis ng Barangay Marcelo dahil minsan na silang napagbibintangan ng ilang mga konstituwente na baka daw nilamo na nila ang pera para sa nasabing infrastruktura.
11: Nang 1.5 million sa buong arap pa na sa engineering office. So,
10: wala sa iyo.
11: Wala sa amon. Kaya kunara na sa amon, sir. Pag Marso, amon lang na yung obra. Wala kita amon, sir.
1: Pero dahil sa patuloy na pagpupursuge ng mga barangay officials, nitong nakaraang Hulyo 21, inilahad ni Kagawad Richard Jotay na iniutos na raw ni Mayor Marilyn Era na dapat nang simulan ang pagko-construct ng Camao Bridge ngayong buwan ng Agosto.
11: Sa mga pumuluyo sa Sitio Ibisan, Sitio Palala, Bulungan Nun, Balungkagay, Panong Minatay, Upper Palala, masaling naton nga, nagpangayo kami pasinsya sa dugay nga na established da ang aton din pangayo sa munisipyo. Pero kita igo na ngayo na naaprobahan pero mag-implement sila ang nagpa-implement na kami igo lang kami nag-follow up. So good news sa karon ni Arimis Calatrava amo naman gin follow up, no? Si Mayor Gid na gambal nga this coming August 5 ibiding ang among project among Taytay. So first second week group August masugda na ang mga materials na pano na ito amo na ang good news nga na dawat namon karon sa munisipyo nga tagaan din namo kagayunan sa pagpalo up sininga proyekto. Hindi nagpalo up kami, sir, hindi kay tungod sa inang mga isyo at mga pag-criticize amon, kundi nagpalo up kami kay normal lang gina sila ginadawat din namo na nagpalo up kami, sir, tungod sa kaluoy. Hindi kami kung maglantaw na gani kami gagalom na ang maghapon, sir. Grabe nga worry namon ng barangay officials. Muli na kung di lang kung ano yung makadto dito sa gibaan kay so hindi makuha na sa barangay officials. Wala na ginaiban, sir. Oh.
1: Ako, si KK5 Jong Barsalas para sa K5 NIR Investigative Reports.
13: Sana naman bigyan ng agarang solusyon ang problemang ito at naway walang disgrasya na mangyayari bago tayo umaksyon. Sa aming pagbabalik, binatilyong tumangging magpahiram ng cellphone, pinatay sa saksak, suspek, nagpakamatay.
3: Yung mga nakuha na bitaw siya na domino na bitol, hindi na infection pa, muroy ko dito.
13: Inuman na uwi sa reklamo, tatlong lalaki inireklamo dahil sa ginawang kabalastugan sa CR. Ano ang tunay na nangyari sa loob ng CR? Abangan sa K5 Expose. At ito pa, miyembro ng mga Farmers Association sa Kawayan, binaril patay, suspect tinutugis.
4: Nagkabot ang armas, nga
5: determine kung sino gin ang matutuod niya ngalan dahil tinigo sino sa
13: mga pamilya ng mga biktima ng Pamplona Massacre, patuloy na nanawagan ng hustisya. Sagay City Softball Girls, nag-uwi ng world title para sa Pilipinas.
6: Nagdaog sila sa atong nga ano sa 2026 Pony International.
13: Lahat ng yan, dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
0: para protektado sa hilana, trangkaso kag ubo. Ang D3Bio sa D3Bio. Kasiga magayo.
14: Ang D3Bio himos ang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3Bio, dasiga magayo.
0: Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
15: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namang islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
13: Sa ating pagpapatuloy, isang inuman na nauwi sa isang seryosong reklamo. Tatlong lalaki ang inerereklamo matapos umanong gumawa ng hindi angkop na kilos sa loob ng comfort room ng isang establishmento. Nagpasya ang may-ari na magsampa ng reklamo. Ngunit, ano nga ba ang tunay na naganap? Ano ang ebidensya? At ano ang pahayag ng mga sangkot? Narito ang aming espesyal na investigasyon ni K5 Berto Gaget ng K5 News FM Bacolod sa ating K5 Exposed.
16: Sa CCTV video na ito, nakuha sa isang inuman sa Barangay Pansilingan, Bacolod City, makikita ang apat na mga lalaki na nag-iinuman. Last 7 ng gabi, kuha ang video. Uminom ang mga ito. Hanggang sa bandang alas 2 ng madaling araw, ilang oras din ang mga ito na nakatambay. Makikita ang isang LGBTQ member na pumunta ng CR. Maya-maya pa, ang isang lalaki ay umihi. Pero pagkatapos nito, sumunod ito sa lalaking nasa CR. Binuksan ang pinto at saka imbes na lumabas ang lalaki sa CR. Wala ano-ano'y, hinalikan ng lalaki ang LGBTQ member na nasa CR. Agad nilang sinara ang pinto. 3 minuto ang mga ito sa loob at lumabas ang lalaki. Pero naiwan ng LGBTQ member na nasa loob ng CR. Nang lumabas ang lalaki, tinawag niya ang kanyang kasama na lalaki at agad ring itong pumunta sa CR. Pero dito, halos 40 minuto ang mga lalaki sa loob at agad ding lumabas at umalis sa kaya motorsiklo. Hindi ito pinalagpas ng may-ari ng building. Ayon kay Johnson, isa itong kabastusan at hindi lang daw ito unang nangyari, kundi makailang beses daw na ginamit ang banyo para parausa ng mga lalaking ito. Hindi man makita ang ginawa nila sa loob pero kumbinsido dito ang may-ari ng binastos nilang lugar kung saan may mga customer na umiinom na posibleng gagamit ng siya.
17: May bangambal pang sa lakupon mo. So meaning, ang butsing anon gusto nila, hindi pag i... Anong ganin eh? Hindi pag i... Kumbaga, ikundin, ano mo lang, isundun mo lang ang biskan sa lak na ipabayan mo lang kay para ano, ari, naging post ko to kay para ma-aware lang sila nga hindi ang iningaging ubra nila hindi din dapat kinaubra sa mga private or public places nga ano. Kung gusto nila, kuwas na kwarto nila.
16: Ayon sa may-ari, kung gusto nila magpakasaya ay maghanap ito ng pwesto o lugar sa gusto nilang gawin. Malaki raw ang posibilidad na may hindi magandang ginawa ang mga ito sa loob ng CR. Nakarating ito sa kapulisan at ayon dito, hinihintay nila ang reklamo ng blotter ng may-ari para maumpisahan ang pag-imbestiga. Kung malaman daw na may nangyaring hinding maganda sa loob ng CR, pwedeng kasuhan ng kabastusan ng mga lalaki na involved sa insidente. Pinuntahan ng K5 at kinontak ang mga tao sa likod ng insidente pero hindi sila nagbigay ng anumang pahayag. Ayon sa may-ari na kung ano man ang ireklamo ng mga ito, ay handa raw itong humarap sa mga lalaki na di umano ng bastos sa nasabing lugar. Para sa Negros Investigative Report, ako si K5 Berto Gaget para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Negros. K5 News.

0: sa ibang balita. Isang simpleng pagtatanggi sa di pagpahiram ng cellphone na uwi sa karumaldumal na krimen sa isang binatilyo ang nasawi sa saksak habang ang suspek nagpakamatay matapos ang insidente. Narito ang buong detalye ni ka-K5 James Batutilio ng K5 News FM Dumaguete.
1: Binawian ng buhay ang isang batang lalaki na 11 taong gulang at sugatan naman ang kapatid nito na 16 taong gulang matapos sa pagsasaksaki ng sarili nilang tiyuhin sa sityo Habay-Habay, Barangay Kandabong, Bayan ng Manhuyod, Negros Oriental noong 19 Hulyo taong kasalukuyan na. Dito mismo sa maliit na barong-barong na ito na pag-aari ni Lula Josipira, masayang naglalaro ng cellphone na ang dalawang magkapatid. Makalipas ang ilang minuto ay bigla umanong dumating niya ang kanilang tiyuhin na si alias Junjun upang hiramin ang cellphone na pinaglalaroan ng mga batang minor di edad. Ngunit hindi nila ito binigay na naging dahilan na nanggalit na ang isang suspect at sila ay biglang pinagsasaksak. Sa isang pariyam ng K5 News FM kay Police Major GP Dagamay, ang hepe ng Manhuyod Municipal Police Station, na kinumpirma nito na dakong alas 2:30 na ng hapon noong Linggo nangyari ang pananaksak. Ngunit pasado alas 3 na ng hapon, nila natanggap ang report na dahil sa di umano'y may kalayuan ang lugar at wala pang signal.
2: Nakita po to sir mga alas 2:30 na report siya mga kuana, mga 3 alas 3 kape na siya. So medyo late na siya kay yung area magod sir, wala kayo yung mga signal. So needed pa siya mababa sir para makakuha ang signal dito sa property mismo.
1: Matapos makatanggap ang PNP Manhuyod ng isang tawag mula sa kapitan ng naturang barangay, ay agad na nagtungo ang mga pulis sa lugar. Ngunit patay na ang suspect ng kanilang maabutan na. Ayon sa mga saksi na nagpakamatay umano ito matapos saksakin ang kanyang dalawang pamangkin.
2: Pag-responde dito sa atong kuwan sir, atong personnel, tropa na po dito, na kuha na lang nila sir, na agtan na lang nila katong suspect, nagkuha na sir, nagbitay na.
3: Bitay
2: na. O, gamit ang katong tisik sa duyan. Sa iyahang balay, rabis po doon sir. Dito siya. Kaya right after tong iyahang idugag tong duha ka mga bata, proceed man siya sa iyahang balay.
1: Sa nakuhang impormasyon ng PNP Manhuyod, nalaman nila na gusto lang sanang umiram ng suspect ng cellphone mula sa mga biktima upang tawagan ang kanyang asawa na di umano'y umalis nang hindi man lang nagpaalam. Ngunit hindi umano pinahiram ng mga biktima ang suspect, kaya ito ay nagalit at pinagsasaksak ang dalawang minor di edad. Ayon pa sa PNP, na nadala sa init ng ulo ang suspect dahil sa pagtanggi ng mga biktima, kaya nagawa ang krimen na.
2: Pagkita po ha, na-trigger lang po din po at sir, sinisuspect kay hindi man kung mga bata sir, mga biktima, gusto hunta siya mangulang sa cellphone nila. O niya, gusto kay gusto man kung niya makontak itong iya asawa na sir ba. Wala man na po at sir, wala man na pahulam sa mga bata. So, murag nakuha na bitaw sir na domino na bitaw domino effect sir ba burido na yung utok ulit ka ako sir. Atong time magod sir accordingly nakinom po to sir.
1: Sa inisyal na investigasyon ng PNP niya, lumalabas na hindi na umano maayos ang relasyon ng suspect at ang kanyang asawa na naghahanap pa na ngayon ng trabaho sa lungsod ng Dumaguete dahil na gusto nang makipaghiwalay sa suspect ka.
2: Magod sir, not in good terms sa iyahang asawa. So actually, ang kanyang asawa sir, gusto na makigulag sa iyahang. So right now, sir, kining asawa niya nagkuhan ng kon na apply og ganang kuhan siya na housemaid dili sa Magite. Mm. Ya wala pud siya na kuhan siya nagpabalo ani ang bana.
1: Mm. Napag-alaman din ng PNP manhuyod da na simula noong ikalabing dalawa ng Hulyo taong kasalukuyan na lagi nang umiinom at lasing ang suspekta at hindi na umano ito kumakain na dahil hindi niya matanggap pa na iiwan siya ng kanyang asawa ka hanggang sa dumating sa punto na may nakikita na ang suspek lang kung ano-ano ka.
2: Kinimanggong suspek, sir, sugod atong July 12, sir, birthday si ihang papa, nagsigi nag-inom, sir. Mm-hmm. Kaya mo lang din dala na sa kanang kuwan, sir, pa. Piligid siya ka-accept si ihang side nga, purumbiyahan na siya si ihang asawa. Mm-hmm. Sige na siya kanang kuwan, sige na siya inom, walay kaon. So, naabot sa punto, gin, sir, nga nakakita na siya o mga drone daw nga sige, sunod-sunod siya, ha? Lantaw sa suspect daw, gigukod siya. Mm-hmm.
1: Dagdag pa ng PNP na parehong dinala sa ospital na ang dalawang biktima. Ngunit sa kasamaang palad ay binawian ng buhay ang isang 11 taong gulang at nasa stable naman na kondisyon ang kapatid nito na kasalukuyang nagpapagaling matapos na maoperahan na. Pinangako naman ng LGU Manhuyod na tutulungan nila ang biktima na nasa hospital pa ngayon da. Ayon kay Manhuyod Municipal Mayor Rafi Andaya na nakita niya na hindi rin maganda ang sitwasyon ng pamumuhay ng naturang pamilya kaya inaasahan na tutulong sila sa mga gastusin na.
3: Kung bata po nga na-admit ron, nagit yung assistance po sa LGU. Mm-hmm. Financial assistance. Ibang pa, awas atak pa ngayon assistance. Ay, lisod talaga ito ng pamilya.
4: Para sa NIR Investigative Report, ako si Kakifay James at Dietrich Bayo Brubillo. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa Kifay Go! Afan!
0: Sa aming pagbabalik, miyembro ng mga Farmers Association sa Kawayan, binaril patay. Suspek, tinutugis.
5: Nagkakabot ang armas, nagkakamala.
6: Depending kung sino din ang matutuod niya nga lang dahil tuligo sinasang
0: mga pamilya ng mga biktima ng Pamplona Masaker, patuloy na nanawagan ng ustisya. Sagay City Softball Girls, nag-uwi ng world title para sa Pilipinas.

0: pwede sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider ng mga kaukod ko, para magtodo resistensya, pag may isi.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
2: Sa ating pagpapatuloy, miyembro ng Farmers Association sa Kawayan, binaril patay, suspect tinutugis. Narito ang buong detalye ni ka K5 Aubrey Suspenye ng K5 News FM Kabarkalan.
3: Dead on arrival ang isang miyembro ng Farmers Association dito sa bayan ng Kawayan matapos binaril ng isang sospetsado.
4: Isang masayang salo-salo ng mga magsasaka ang nauwi sa trahedya matapos umanong lusubin ng armadong lalaki ang kanilang pinagtitipunan. Isang miyembro ng Farmers Association ang nasawi matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa bayan ng Kawayan. Ano ang motibo sa krimen? At may kinalaman ba ito sa matagal ng sigalot sa isang lupain? Kinilalang biktima na si Domenodor Tilad, 45 anyos na residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Kabankalan, bandang alas 6 ng gabi, Hulyo 21, nag-iinuma ng mga miyembro ng Gabok Marginalized Farmers Association o GAMAFA sa tindahan ng pagmay-may-ari ng kanilang asosasyon nang makarinig sila ng putok ng baril mula sa hindi kalayuan.
5: Na may nagpalapit, nagkakabot ang armas, isingin ko ng problema. Tol, napahigan kaya kalabot, kaya katras lang ko gamay eh. Nagkakabot ko ng palapok siya. Hindi ko namin siyang kilalaan, kaya huwag mo kami na, huwag mo na saka may palikambar sa amon.
6: Pangayaw.
4: Ilang minuto lamang ang lumipas, lumipat umano ang suspect sa grupo at sumigaw kung sino ang matapang sa kanila at bigla lang binaril nito si Tilad sa kanang bahagi. Bagamat sa binte, tumama ang bala ilang oras pa bago isinugod sa ospital si Tilad dahil malakas ang ulan at bukid na parte na ng Kawayan ang lugar. Ayon naman sa kasamahan ni Tilad, hindi nila personal na kilala ang suspect kahit 3 buwan na umano itong naninirahan sa lugar at ito ay tumutuloy sa sinasabing caretaker ng lupa. Napag-alaman ding may kasalukuyang kasong dinidinig sa korte kaugnay ng naturang lupain sa pagitan ng asosasyon at isang claimant. Gayunman, wala umanong naitalang alitan sa pagitan ng biktima at ng suspect bago ang insidente.
7: Nila na ipataranan nila na ang bangkay sa nila na biktima sa anong part na among tayo determine kung sino gid ang matutuod niya ngalan kaya pulido sino siyang suspetsado.
4: Patuloy ang investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station upang matukoy ang pagkakilanlan ng suspect at ang tunay na motibo sa pamamaril.
3: Ayon naman sa investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station, posibleng away sa lupa ang motibo sa krimen. Para sa Negros Investigative Report, inisika K5 Aubrey Suspenye para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kung ustisya ang hingin ng pamilya ng biktima, ganun din ang daing ng pamilyang mahigit na isang dekada ang lumipas. Ngunit hindi pa rin natitinang ang panawagan para sa katarungan. Mga pamilya na mga biktima ng Pamplona Massacre, patuloy na humihingi ng hustisya. Pakinggan ang ulat ni ka K5 Dondi Glodove ng K5 News FM Bayawan.

25, ating balikan ang malagim na trahedya na nangyari sa Pamplona Negros Oriental noong March 4, 2023, kung saan nasawi si Gobernador Ruel Ragay Digamo kasama ang iba pang 10 katao sa Pamplona Massacre na hanggang ngayon hindi pa rin nakamit ang hustisya. At panawagan naman sa bawat pamilya ng mga nasawi, hustisya ang kanilang sinisigaw.

0: sa mga umalingaw-ngaw sa daan ang campaign jingle ni Governor Ruel Ragay Digamo tuwing sasapit ang halalan sa probinsya ng Negros Oriental. Si Ruel Digamo ay ipinanganak noong Abril 29, 1966 sa Chateau Negros Oriental at ang 21 na gobernador sa Negros Oriental at nanungkulan ito sa iba't ibang termino simula 2011 hanggang 2023. Kilala si Digamo sa pagiging matulungin sa mahirap, inuuna ang serbisyo publiko at kapakanan ng bawat Negrense. Ang huling karera ni Digamo sa politika ay noong halalan 2022 na ang mahigpit niyang katunggali ay si dating gobernador at dating alkalde ng Bayawan na si Pride Henry Teves, kung saan natalo si Digamo sa halalan at naluklok si Teves bilang gobernador ng probinsya. Ngunit tila hindi ito matanggap ni Ruel Digamo, kaya pinetisyon niya ito sa COMELEC at sa Korte Suprema dahil sa isang nonsense candidate na nagangalang Ruel Digamo. At dahil sa petisyon niya, binaburan ito ng korte at nakabalik sa pwesto bilang gobernador ng probinsya. Makalipas ang ilang buwan ng pagkaluklok sa Kapitulyo, Marso 4, taong 2023, habang personal na namamahagi ng mga ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinasok ng mga armadong grupo ang kanyang compound sa Pamplona, Negros Oriental, kung saan nasawi si Digamo kasama ang iba pang sampo sa nasabing pamamaril. Sa naturang aktibidad ni Digamo, di umano humigit kumulang 100 katao ang naroon sa oras na iyon upang humingi ng ayuda at tulong sa kanya, kasama ang iba pang opisyal ng nalawigan at miyembro sa lokal na media. Sa pag-imbestiga ng K5 News FM Bayawan, aming natuntun ang ilang mga saksi at nakaligtas sa Pamplona Massacre na isang miyembro ng lokal na media sa Pamplona. Sila ay si Jean Gonzalez na 6 buntis sa araw na iyon, kasama ang kanyang asawa na si Abdul Karim Sales na nag-coverage lang sa naturang aktibidad ng gobernador. Ikwinento ni Sales ang kanyang karanasan sa massacre na hanggang ngayon sariwa pa rin sa kanilang isipan.
1: Adlong Sabado to sa adlong Sabado niya kanang taga Sabado si isip reporter, mga reporter, mga dumi taga Sabado kay mga interview kay governor. Oto abot na mo dito buntag sayo. Pagka naman mga tao nang abot niya ang lingkod sa bangko nang api balita niya mga tinapay na muto nga samtang ga accept si Gob sa mga hinaing sa mga tao nga taga Negros, muto nga mga pila ka minuto na inisulod ng mga armado niya. Ako ato nga time na ako sa luyo ni Gob kay na may gina pang entertain si Gob namin sa luyo, mga kauban kung mga bodyguard at yung mga lang kwan silang konsel yun pit istorya namin sa liyo ba samtang nga da kwan to si Gob entertain sa mga tao nga ito kalit nga ni abot nga yung armado na yun pag ko kay Gob di ka mga Gob na lagi kay bisita nga mga Philippine Army di ko yun na Gob magkortis si mo na yun man si Gob na nga wala mo ko schedule ron ana mo to pagka kwan kalit naman gipusil tong kwan gipusil tong guardia tumba pag tumba mo to ni action tindog si Gob pag tindog ni Gob maigo naman siya sa lawas niya igo ito na action siya birig action kwan ba naigo naman sa lawas ni ako ato na ako sa luyo action punta ko halugon ako na inibira sa ako sa luyo na inibira nga tao sa ako sa luyo mo to tumba ko na tabunan ko atong na inapusilan muto na si Gob ni anak pagani si Gob nga secure ang mga tao pero gakwan na siya gakamang na siya secure ang mga tao na siya na si Gob muto mga pila ka minuto ra gyud pakapaka ako gani kumbaan na gani ko kaya ko asawa ko ben ako kay reporter man pone daan na gahilak na ko patay na gito asawa na ko kay dawag ni nagut tubangan natubangan gyud mismo sa kay Gob gud kay galingkod siya, naghulat sa schedule sa pero humanon mga natanan nga mga 300 siguro ka mga tao
2: first district ko
1: lagan to nga mga tao dito sa kwan sa Iabalay kay taga Sabado mga tugon ng mga tao kay na mga problema sa ano yan, pamilya na mo to nga pagkatumba ni Gob na hindi natabunan ko wala ko nilihok ba kay pamusil mo itong na yung mga nakabag nakasingbag pamusil pa
0: di pa rin nila lubos na inaakala na makaligtas sila sa naturang pamamaril. Ayon naman sa kanyang asawa na si Jean Gonzales na nagdadalang tao sa araw na iyon, labis ang kanyang pamamaraan upang hindi matamaan sa umuulang bala galing sa mga gunmen.
3: Kunala ko nga, wala ka minutes, talaga nang tumataw. Wala ka minutes ato niya, nagapakapaka, naka-headset ko sa isang basin, orientera or kung ano na. Minatingalan ako kay, na nagdalaganay na ang mga tao ng balaga na sila sa kuatubangan, ba din mo, nitukod sa kuha. So, sukamod ko sa kuha, din mo to na, naumod ako. Nagbinaganay na tumata nang kita pa ko pagambak sa ning sa pangpang na magunang diha ka side lago ambak na uban sa pangpang din mo to pag sukaman ako nilingi ko kay kung nalalagan ang mga tao din nakadungo ko pakapaka ba din panglingi ako sigub gipusil na kita ko nga gitiunan sigub taas kay armas din nakayunipong sus ano ko sa kumunuhon na nga nakayunipong man gipusil sigub. Yeah. Din, matupaglingan na din ni kwan ko siya kay dami siya sa likod ni Gob. Kung kung ano wala siya bang wala na wala ako kita siya nga. Na sa likod ni Gob sa expect ko na igo na siya. Di mo to sa kung kulba ni hinihini nag naglantad ako sa mga tao ni hinihini ko kama ang paingon ko dito sa ilaw mo itong haligi kay wala naman ko kita siya so ako nalang ikon ang kagalingon kay buntis sa baya so din ang kita po sa mga tao nga nag-iyahay na sila ang kuat so nitago na pa dito sa may kuat kay buntan ako ang bamba kuat niya buntis ko so panigamot ni kong tago na ko dito sa ilaw sa haligi at ang bridge then din mo ito pag ano ko nga medyo nalinaw-linaw na kaya nanguan ang mga tao pag linaw-linaw na add to mato nakadungog na ko niya nga ni tawag niya sa sako ah dito na ko ni ko ni siguro siptin ako magawas kay wala na ko kita sa mga tao asa na sila nanago kaya nangambak naging sila dito sa may pampang.
0: Ayon sa kanila, yung ibang mga tao ay tumalon sa bangin upang makaligtas lamang. Sa tatlong taon matapos ang malagim na trahedya, sariwa pa rin sa isip at puso ng mga Negrense ang sugat ng nakaraang krimen upang patuloy na nanawagan ng ganap na hustisya ang mga naunila at mga nakaligtas sa tinaguriang Pamplona Massacre. Ito si K5 Gondi Glodovic sa K5 NIR Negros Investigative Report para sa kampanya balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Bayawan City. K5 News FM.
4: Naway mabigyan ng tamang pansin at hustisya ang sinapit na mga biktima. Sa aming pagbabalik, Sagay City Softball Girls nag-uwi ng world title para sa Pilipinas.
5: Nagdaog sila sa atong nga ano sa 2026 Pony International.
4: Mapabilib ka, kaya tutukan dito lang yan sa K5 NIR Negros Investigative Reports.
6: Ayon ako subong sa menopausal stage, ako nga mo, galain-lain, hindi ako pamatsyag, matumbako, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akin, ang Klinika di Trivayo, amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Klinika di Trivayo, dasig ka mag-ayo.
7: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Klinika di Trivayo. Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag inaw sa isang klinika, detox 500, kag maitisi, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namang islamat sa klinika, detox 500, kag maitisi.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: Sa gitna ng mga mabibigat na balita, isang tagumpay ang nagbigay dangal sa bansa. Mga manlalaro ng softball mula sa Sagay City nag-uwi ng kampiyonato sa buong mundo para sa Pilipinas. Narito ang kwento ni ka K5 Ruel Pineda ng K5 News FM Sagay sa Dilima.
9: Hindi lang ito sa araw ng finals sa Texas nagsimula. Ang totoong laban ay nagsimula rin dito sa loob ng field ng Sagay National High School, kung saan ang bawat pagtakbo, bawat paghagis ng bola at bawat karagdagang oras ng ensayo ay may bitbit na malaking pangarap.
10: Nasa likod po natin mga ka-K5 ang facility kung saan ito ay itinayo ng Sagay City LGU para naman mag-ensayo ang 10 mga estudyante na kasali sa kupunan ng Sagay City Avanse Negrense softball team, na kung saan sila ay nagkampiyon noong nakaraan lamang sa 2026 Pony International World Series Softball Competition na ginanap sa McAllen, Texas.
9: Matagal nang kilala ang Sagay sa kanilang pagmamahal sa palakasan, ngunit ang softball ay kabilang sa may natatanging lugar sa puso ng lupa.